memory game to sa e atole sets building to dole sa sa tsa da to e de ya ko a de shit e ya na ntin ha e atole sa a burnout prevention to self care Cheryl Toledo e shi a je e de ya ha a le

akoti eya anege tzdahatet a ade eya hojilongo. The question the mo eya asli akoti et eya je aje eya nishdi tinigit o hapa sita ade akoti the hiat e.

ia te hatsa ta no aje ia ia na ta hazne la so sa shi a pe sa private contractors ta no aje shi a te ishi a don he sa sheriff sa lingo da e aje te ishi ta nila e ko a te aje da has tani ia a te hinal ta ia nes na akunde Nast eia hist ego eia na kri. Ajit eia dan zon da tinda nila. E ajit eia hat ashi. A bi da etis te la da no. E dia ajit hat oba na da hanila. Aru dit eia nge Los Angeles dit eia na da hanet. E ajit eia dit e sa mayor. Ajin lanshi. Aja ia sa dos ingo i lago shin pepinas ka e aja ia shin anish no aja ia da do zi da ne anats ozin lingo aja sa nat anish

e aja ia shin ti pana ti te yini na shin sa ya sa da hlan to aja ia sa shin anan ti ni da tsi to aja ia shin